0: filters, no fuss, just 011 radio, the pulse of Josie.
1: Ha se mohe mabidire ha tla pele nna le wena ha monate na te metsotso ile mashuma mabidire metsotso supileng pele hora ya borobong. Ke a tsiba kana kona batho he, se re kene di kantorong tsa rona, se re kene mesebetsing ya rona, re kene kgabong. Motho le motho sa ntse a tshwere mo a tshwantse a tshwareteng. E mong ke yona ntse re wa phaphama hona ye monna yi. Hela phaphama ngwaneso. Boroko bo keke be ba wetsetsa letho. Wa bona ebile matsatsing ana ho a batanyana, ho a bata, ho a ba, hey, batho ha ba tsowe. Motho ka nako ena bona ke 25 to 9 o ntse a robetse ka dikobong o kakaletse bona. Hai khona man, hai yeye, ka mona o tlolla o re hehe mmuso hela eng jwalo ka ofapa. Ebo tsowa nako e sa le teng, kelello ya hao e kgone ho sebetsa hantle. Go jwetsa nnete jwale seponesa kone mona Gauteng se tlaleile dipalopalo ka nnete tse theohileng tsa ditlolo tse fapafapaneng tsa molao kotareng ya bone. Ha ne a tshetleya puo ka nnete mokomishinara wa mogenerale Mohlomphehi Thomi Mthombeni o boletse ka nnete hore dipeto ho nkuwa ha dikoloi ka mahahapa ke tse amang e ka stena le tse ding hape tse amanang le meaho e ne mona e seng molaong, tshwarelo e seng melaong. Di theohile mme di theohile ka diketsahalo tsa ho kwetela mmoho le morusu ya tlhekatlheko le tsona ka nnete ka lehlakoreng le leng di eketsehile. Jwale mogenerale Mthombeni o re dipeto di theohile ka dinyewe tse 222 hoo e leng 9.9%. Le ha o le jwalo dinyewe tsa tlhekefetso ka motabo di nyolohile ka 5.2%. Jwale Mthombeni o re makala a kang a twantsho ya merusu ya ka malapeng, tshireletso ya bana mmoho le tlhekefetso ka motabo a tswela pele ho matafatsa meqheleba ka nnete. Jwalo ka ha o so ntse o bonahala hore ka nnete ntwa e ntse e tswela pele kgahlano le GBV mmoho le merusu e meng hape kgahlanong le basadi. Kotareng ena dinyewe tse 1287 di ile tsa fihla lekgotleng la dinyewe, mme baqosuwa ba ditlolo tseo tsa molao e ne le tsa thobalano tse ka bang tse 128, mme ba ahlolwa maphelo a bona ohle tjhankaneng ka makgetlo a 19 le leng hape la 109 tsa maphelo a bona bohle. Jwale seponesa ka nnete se re se tswela pele ka matsholo a sona a tlhokomediso ka kopanelo ya makala ka nnete a fapaneng ho kgothaletsa baahi ho tlaleha ditlolo tsa molao tse amanang le merusu ya bong e ka stana le tlhekatlheko ena e mona ya botabo. Ke nne ke tshukire wa bona ya reng seponesa se sebetse ha o qala fela o tlelwa ke ntho ena hore seponesa se sebetse, be on the wrong side of the law, o tla tseba hore seponesa se ya sebetsa.

Tony Braxton, Just Be a Man About It, ke lebitso la pina re bea metsotso ke mashome a mabedi a nang le metso e robong. Ka morao hora ya leshome o ntse wa metse 011 Radio The Pulse of Josie, lenaneo ke The Urban Wave. Ke letsatsi le leholo letsatsi le la kajeno, re ba fana kaofela. Sa kgathaletse hore na ebe mohlomong your domestic team ke feng, dikipa tseo re di pakile re sa di beile. Letsatsing lena la kajeno re ba fana kaofela ha e tlabe e thulana jwalo dipapading tsa mohope wa lefatshe le naha yane ya Mexico. Jwale he ha re etse bonnete ba hore ka nnete ka makgalo ohle ka dikanta tsohle re bontsha tshehetso ho sehlopha sa rona sa bapadi ya bolo ya maoto sa naha. Metsotsong ena mashome a mararo ka morahora ya leshome, ntate Tumahole Mohlaudi.